0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!
0: Umaari

0: Galing dong, close your eyes. Ha? Nga naman? Ay, napagtubay, close your eyes ba? Naka-close na. Ing-anak kangit-ngit akong kalibutan dong kung wala ka.
1: Ay! Ana!

0: size. Kung kiss A, tubig. Kung kiss A, laway.
1: Bow! What the?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Brad!
3: Uy, Mangkanor!
2: Kita ka ng sikyo, Brad, oh. Tanawa, pag maka-uniforme na gani na, matulog na dayon. Mulingit na ba kayo? Tanawang bakil siyang bakos. Wala sinaw. Dili snappy kadit na. Tanawa yung bot, maguwang na lang sa butas. Papagikalo, ang nektay gihimo ng panyo. Nausa naman tao ni si Kiyuan eh. Nagsige na lang katulog. Kulang na lang butangan ng palito sa puspuro ang mata na. Uli, kabalo ba ka, Brad? Nagsige pa nagpanawag ang mga kanang mga yaya. Ahurot-hurot na ng mga yaya kay uyabon sa mga sikyo. Grabe doon kayo ng mga security guard ba? Gisulduhag tarong, magsige katulog.
3: Amo ba? Sikyo po na ba kung Mangkanor?
2: Unsa? Maude nga snappy kay katanawon. Kika ng mga sikyo, saktong training na. Mga general gitagiya ng mga agency. Magpairing na dito, kuyaw kay na, tog singaw, bang bang. O niya, matikas ang dibdib, biyak ang dibdib. Kuyaw kay ng mga sikyo, deigin na matulog. 24 hours na, mura po ng taxi driver. Deigin na matulog na sila. Kay paggamay kasikas, mata na yun.
4: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang pambansa nating hayop? Istoy?
1: Uy, kasayo na na. Ang pambansang hayop ay ex-girlfriend or ex-boyfriend.
0: Achiche?
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ikaw nagkagoolnoy. Kay ako nang nadiskubre ang daon-daon nga akong itambal anang imong pagkaupaw.
1: Ay, salamat, Dok Canor. Unsaon man ako pag-apply ani, Dok?
0: Imo nang ipahid sa imong nagsinaw nga ulo kada human ni mong kaligo.
1: Unya, Dok, asa mo na makitaan ang maong dahon-dahon?
0: Sa ilalom, Noy.
1: Asa nilaloma, Dok?
0: Sa ilalom, sa ba sa buaya.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong?
1: Walang sinabi ang matipunong lalaki sa e-pace na lumilipad at handa nang umatake.
2: Maride!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, tanlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Bakal!
3: Ay, Tatay Kanor! Tatay Toro! Nay, bote nito!
4: Oh, sige lang, Jinjin, ha? Ato ang diskartihan, nga mapalit na.
0: Huh? Ikaw, Jog Toro, ganong nagadapada pa magkagbata, nagpait na maganita nito ni Gusto Buti Bakal, nangadapa yung kagbata.
4: Sige lang, swerte lagi ng bata sa ito, ah. Luoy ka na, Mang Kanor. Wala na na'y ginikanan.
0: Hunya, huwag ginikanan, kita na'y mabagoan ng bata. Ato rin ang hatag dito sa gobyerno. Kanong kita may magproblema na?
4: Ay, nasiglalis, Mang Kanor. Nalantag iya. Sir, may adlaw, sir.
0: Ay, sir, may adlaw ni mo.
5: Pong-tray la. Oo, oh, sato.
4: Amo, tampalito ng mga bote ni mo, sir, kung okay lang si mo, ha?
5: Oo. Oh. Oh, ako wala problema. Ako negosante. O oh, sige, ako baligyain mo ako bote.
0: Ah, sir, igunan din eh. Among palitan na imong mga butilya, kuridaso na muna, tag 50 centavos ang buok.
5: Oh, dire na pwede. Ako gusto dos dag kopi so gagmay.
4: Sir, wala na may kitao na sir.
5: Ako wala problema, ako negosyo. Ako baligya, kamo palit. Kung kamo dili gusto, kamo hawa.
0: Pugi ko. Muna na ko rin butilya ng isika nino.
4: Relax naman ka, Nor. Gusto rin ako tagmaayo ni.
5: No deal. Kamo hawa, kamo malas ako negosyo. Basta, dos dagko, piso gagmay. Okay?
0: Okay, kay Tana. 50 lagi na tanan. Sir, sige na, sir. Maloy ka, sir.
5: Ako nila gusto. 50 centavos ako. Lugi business. Kamuhawa, layas.
0: Tanawa, kinimalas na nung taging nandika ka ng bata. Malas kay na.
4: Swerte lagi ng bataan, Mang Kanor. Nganong imo mong ipasangan sa bata? Wa man ay sala.
0: Kung sa'yo ay sala? Nagkuyog-kuyog. Tanawa, kinimalas na ito. Negosyo multibakal.
4: Asa mo lagi kan?
3: Dito kay Uncle Inchik. Naluoy manggut siya. Amo nang yatag niya sa kuwa. Bye-bye, Uncle Inchik.
5: Bye-bye.
4: Oh, tanawa ra man Kanor. Swerte lagi ng bataas to, ah.
0: Daan pa lagi ko. Hulog ng langit to gamataan ka. Una ko ingon ni mo. Pero, kaning bataan ni, dapat ubano-bano na to ni sa tunigusyo kay swerte kayo ni.
6: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Langga? Hmm? Ang pagpalangga ko bala sa imo, daw sud anamon sa balay. Naubos na!
1: Bow! What the?

0: pre, ganong pinangga madugaan ang imong asawa, pre? Di pa juga biyaan.
1: Siyempre, panggaon og mahalon ni may mong asawa kanor, aron ganahan pon.
0: Unsa may sekreto ni mo, pre? Na maayong mangkay kamuamping og asawa.
1: Kerge, berbanggong ko, pre.
0: Padabay!

0: Lucky. Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mangkanor, mag-remit ko sa haling sa tindahan, Mangkanor, oh. 20 mil ni siya.
3: Ay, salamat kayo. Daghan-daghalin ang atong tindahan ron. Ayaw sabas sa imong ma'am, ha? Dali dire.
2: Ngano di, Mangkanor?
3: Basta ayaw sabas sa imong madam. Oh, imuha na ng 5 mil. Igna nga, 15 mil ra ang halin, ha? Oh, kanang 5 mil, imuha na na. Hilot ako. Kanang hilot nga perti kalami. Okay ba, ha?
2: Aw, oh, kana lang man di, Mangkanor. Tubuan na imong sanina.
3: Ah, niya na. Ah, ang muplastar na ko na yung mukulog ako, Anya.
2: Kanimang Kanor, ganahan na ka, ani?
3: Pagkahumok sa imong mga kamot, taon. Manunyan yung kumisang imong pahumot, baho kayong aso sa motor, pero okay na kain ako na.
2: Kana, ganahan pa ka?
3: Ganahan yung kayo, kinaganahanan. Paspas yun akong blood circulation na ning imong hilot ba. Kana, sige diha na pita. Kana, agay. Ngayon, nilubong naman imong kuko. Hinaya lang. Agay. Agay, sakit naman kayo mong hilot si Yaya. Agay, hinaya lang.
1: Bantog, di ay kulangan o 5,000 atong halin, ha? Kay ihatag din mo sa atong Yaya.
3: Pandamay, aga ko asawa. Ay, darling, wala yung sa gihatag. Ako atong gihatag para ipamalingke.
1: Ayaw na ta, Kanor! Gusto ni mong hilot na pinalami? Aw, di ay Doriano! Ipaligid ko si Mulikot!
3: Darling, mutindog kong galit!
1: Ah! Agay ako na! Nipinag ng Dorian! Kanor!
3: Gagaban ni mo! Kabalos ko na mo!

0: dong, uban ta sa Red Cross dong B? Ngano man, magpa-blood test ko dong, aron makita ni mo dong, na type pa ka.
1: Ay! Ana!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ikaw di ay ang aplikante. Taas ka na bag kasi natian sa imuhang pagka-driver, ha? Kanor?
1: Taas na kayo, ma. Mga 5 na katuig.
0: Ah, mauba. 5 na katuig. Unya, unsa may gidriver ni mo? Taxi ba?
1: Ah, dili jura.
0: Unsa man di ay?
1: Purlon.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Umay!

0: Subo na ng subo.
1: Sa lunch break na palong-palo.
2: Sa tanghali.
3: Araw-araw fiesta.
4: More
3: sa tanghali.
4: More sa tanghali.

0: Diyosa! Kisa? Si Ann! Kisa? Ako.
1: Bow! Wanda!
2: Tawa pa more!
3: Lunch na very good! Mga hits sunod-sunod!
4: More!
3: Sa tanghali!
4: More! Sa tanghali!

0: Dong, patik abgaling dong, basig nakay bangag sa kasing-kasing ba?
1: Uy, simbak ko.
0: Nah, ambot lang yun dong, kay natrap na mangkukusulod sa mong kasing-kasing, di na ko kagawas ba? Iiiiih, pwede maulaw.
2: Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo sa araw-araw na piyesta. Busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
4: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!

0: Gusto mo ba lang nga magbiyahe sa bugos nga pungsod nga komportable, layo sa peligro kag madasig? Ano pang ginahulat mo? Magbiyahe na sa Super Sumpit Navigation. Ang tanan namon nga barko nagasumpit lang sa kadasig. Ang Iloilo to Manila nga biyahe 45 minutes lang. Iloilo to Cagayan de Oro 50 minutes. Iloilo to Davao 55 minutes. Super Sumpit Navigation. Wala sang katupong sa kadasig. Tungod ang amon mga barko ginatungtong namon sa eroplano. Wala pa sang peligro nga malunod tungod nga lupad ka sa panganod. Gani para sa biyahe sang barko nga daw eroplano kadasig, mag Super Sumpit Navigation ka na. Super Sumpit Navigation. Magasugod na ang pagbiyahe kung may eroplano na nga makadalas ang barko.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Darling! Sabog ka gini akong darling. Hinungudyo kayo. Tipos ang manirado na kustudyahan.
2: Ayo! Ayo!
3: Ayo!
2: Ayo!
3: Abay!
0: Magubana akong tindahan niya. Akong tabon magubana.
2: Awa may labot. Ayaw sa panirado kay mag-inom eh. Papalitami kilim nun.
3: Magdali! Nagdali pa niya!
2: Magdali!
0: Oh, tisa! Pag-unos nili mo. Bata pa kayo mo magtuntoon na mag-inom? Huwag mo magipagtuntoon sa iyong mga ginikanan.
2: Uy, tiguan!
4: Eh, pagbuot-buot ra, kaya di ikaw nagpakaon sa buha?
2: Oo! Dili ka lang mo ginikanan!
3: Saan ka na mo, Ron?
2: Papalitan lang iba! Naghahalag yaw-yaw ni mo, oy!
4: Saman! Kuha ka ilim nun, o dili!
0: Ay, ayaw ko ninyong isugi-sugi ang mga bata pag-aray mo. Kabalo pa mo nga disuras na sa gabi, eh. Manirado na ko, likur banda!
4: Walay likur banda, re! Gusto ka mag-wild mo rin?
2: Tama! Ikaw asa lang ilim nani mo!
0: Kamu mga tawahan mo! Ikaw! Pila ba yung daddy mo?
4: 98!
0: Ikaw! Pila yung daddy mo?
2: 45! Unya! Sabat!
0: Padabay! Mama mo nagigol na gusto na ninyo mag-inom. Mag-celebrate ko, sige! Libre hunta mo isa kakahon mag-inom mo!
4: Kana mo ni gusto na mo!
2: Naalaman na yun na!
3: Magad! Panagadugay pa! Gusto siguro mapitan na ito, diba?
2: Sige na! Igawas na yung ilim nun!
4: Ilim nun!
0: Kadali lang! Kaya igawas ako ilim nun! Pagkapinan pa tayo magpulutan! Dito ko, hindi pantay sa kundarling ka ni...
5: Magdali!
0: Dawatan ninyo ni pulutan, mga kanahan!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Ay, Lito, halera ko dali, Lito. Nga naman ay muntis paper nga na may F.
0: Oh, nga naman ay F?
1: Bagsak ka?
0: Dili man na siya, failed. Ang meaning sa F, fasar.
2: Ana.
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Kung may sweldo lang ang pagiging chismosa, malamang mayaman ka na.
1: Maray!

0: Loves, pananglit nga mapatay ako, Abi. Maano ka ayhan man?
1: Ayabaw ah, mapatay man eh.
0: Ay, nga aman?
1: Siyempre, makamamatay man na sobrang akalipay, no?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hey, mayong voltal din yun dahi!
3: Magkamor, ganina na siguro ang sasasayo. Late kay ka.
1: Late ka!
2: Sus, tuhuman mo. Asa man si boss?
3: Nakadito, nag-CR pa may.
1: Halaka,
2: Kanor!
1: Late ka!
2: Ay naman si Karinga, tuhuman mo, anak.
4: Magkanor, ganong late naman po ka?
2: Alaga, di ka malit. Tanawan niya akong katsatlo. Wapa kayo, nag-eyeball me.
4: Kupakagi na yan. Uy, napis si Kika Mangkanor ba? Hawag ka mapili.
2: Tanawa, okay ba, okay ba?
4: Yes, kayo, okay siya.
2: E nga na dapat imong checks, delay imong checks. Mura naman imong baba.
5: O, Kanor, ganong late naman sad ka?
2: Madami, si Busing. Boss, kitakigan ko, boss. Ano'y ka, boss? Isulod na niyo ko sa trabaho, bisaglain ang akong paminaw.
5: Ay, sus, Kanor! Pakalintura-kalintura na pong kang kanahana ka. Di na kumadala na. Dito pa ko sa CR samtang nangihi, dongga na ako imong tingog. Lagsit pa kay kaganina, nagkaroon pa luya-luya na ka. Oh, alam na ako na imong binuhatan, Dok. Ayaw na ta.
2: Sige, madala. Pampakuyap-kuyap na lang ko. Aya.
4: Wala, si Bang Kanon, nakuyapan!
2: Dito ko maliho, karong di malas na.
5: Kuyap-kuyap, dahil ka niya, ha? Ani ang bumbong at nakaliginit na kong kape.
2: Kaya-kaya, magpa-biskuit-biskuit na lang ko.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kabalukad doon. Grabe ba, wag yung kumusulod sa klase na ako ba. Ano man, para lang yun makasulod sa imong kasing-kasing.
1: Ana!

0: O, dosi-dosi lang. Wala kang toda. Pwede rin daso-dosokan na lang para makayong dosi-dosi. Kaya malarga na ta.
1: Doktor, dali lang. Kaya madala ko nga upa.
0: Ate, sige lo. Dali-dali lang. Kaya makaramakan na ka ta. Isabaka na lang na lo. Sabaka na lang na.
1: Nano nga sabaka? Sababoy na yun, sababoy.
0: Oo, gani ilo, sabaka na lang na gani ilo para makalakad na dalo.
1: Inano ko doktor na sabaka, ibili ka sabaka. Upa, ipakaon mo sabaka.
0: Abaw, puta.

pas de la main. Pour la boucle, là.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Dagang salamat sa mga ritambong! O kayong kalibot! Karong babot na eleksyon!
3: Dagle! Kung siya manang kabanha manalya sa gawas, doon na may nagkabuliyang ng mga tao.
1: Ay, naay mga kandidato diha sa gawas nang hatag og 500 para butuhan.
3: Pao ba? Kanang mga tawhanan ha? O ganang klase sa mga tao nga korupto kayo. Ako, di ko maboto ninyo no? Palito ninyo akong boto, 500. O sa pagtuo ninyo sa kuha, mapalit ko ninyo. Pweh! Ang akong katungo, disip butante, dili na ako ay baligya. Di ko maboto ninyo. Kamong kandidato manghata kong kwarta para butuhan, di ko ito mabutuhan. Timanay gina ninyo. Mark my word!
4: Oy, Mangkanor! Maingat lao niya!
3: Padamay, panulong nga rin ang kandidato.
4: Oh, Mangkanor! Nay 500 o. Pagtuba-tuba o. Oh, dira o. Karong eleksyon ba ha? Ayaw yung kukalimti ha? Just remember my name, alright?
3: 500? Okay kay sir, ay kumalak ka sir, Diego, di ka makalimtan. Number one yung ka sa akong listahan. Ikaw ra ko ibuto sir, wala lang pangalan sa baluta.
4: Oh, mau ba? Salamat kay Mangkanor ha. Oh, niya pa'y 500 oh, nung aga na to.
3: Ay, 500 na sir. Salamat yung kay ni mo sir. Believe yung kay ko ni mo sir, tanay mo mga plataforma. Ayaw yung padala ng ilang mga black propaganda sir. Sa pinili ay, wala ko ilang piliyon sir, ikaw na lang yun. Oo, kagbuto ko nimo. Di, kung buto nimo, no? Dawaton ko lang ng 1,000. Eh, sayang mapuni. May nanay pang sudan-sudan.
4: Oh, Mangkanor, una na miya.
3: Ay, sir, number one ka, sir, sa kuha. Number one ka.
5: Feeling overwhelmed? Stress is a normal part of life, but learning to manage it is key to your health. When tension starts to build, you have powerful tools to find calm right now. Try taking a short break to step away and relax your mind. Simple techniques work wonders. Slow down and try a few minutes of deep breathing or engage in quiet prayer or meditation. These actions immediately interrupt your stress response. Taking control of your stress doesn't just improve your mood, it protects your body too. Manage stress today. Breathe deep, step away, and find your moment of peace. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: bate ko no wedding anniversary ni Mrs. Mo. Tenong regalo mo siya, pre?
1: Simple lang, pre. Dalon ko siya sa Africa. Okay naman na guro, no?
0: Bao, tigwa po na, pre. Gwa po na. Galan, di ka gijagaling ka ba na, pre? At sa sunod nga tuig, pre, na plano mo mag wedding anniversary naman ka mo, pre?
1: Ah, nakaplano na na, pre. Next year, kwaon ko na to siya sa Africa.
0: Bao, perte.
2: More variety in the afternoon.
3: Mga hits noon.
2: Nothing but the greatest.
3: Mga hits ngayon.
2: Chill ka lang with only the hottest.
3: Isn't it amazing? More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Sue.
1: Nope. Nope.
2: Ah, Anoy, kamusta?
3: Natatamay thermometer ka sa talinga mo.
2: Ah, sa pag-burning houses, kisay daw nabubot-nabutang sa bullpen ko. Nurse! Nurse, sa bullpen ko! Ano pa daw kung kisay nabubot yan? Nurse! Sa
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Alam mo, madali akong magalit, magselos, magtampo. Pero weakness ko pa rin ang sorry at I love you mo.
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon, sulayan yun ako na kumotor kay bago ng ribor ni Bilidyon eh. Pakusgan pa na kong padagan. Hindi kayo kay basing na speed gun sa unahan. Uy, yun na pa. Mga nga chika babes, sexy kayo. May para. Siyempre, ano ang gagawin ni Mangkanor? Mahunong, kini para ang chicks. Kagwapa. Aniya, hunungan ko na. Ay, miss, wanna ride? Uy, muna ni Tando. Musagot, sige may sakay na. Mag-chill-chill ta, mag-stroll-stroll ta, okay ba? Pabor kisto! Let's go!

0: Sit down, sit down. Ako na si Mang Kalor. O sa may gusto ni mong order? Di man mo tingog ni Bayanan. Sayang kay guwapa pa naman kayo. Makasabot ba ka o bisaya? Ano di man kamutubag? O sa may gusto ni mo? Beer o beer? Beer. Sige. Waiter! Waiter!
1: Yes, sir!
0: Tagay may duha ka beer gare. Pinabtik.
1: Okay, sir!
0: Gunitan ako yung kamot. Okay lang ba? Nigunit ko siya mong kamot? O sa may pangalan ni mo? Sige na, sulte. Sulte o sa pangalan ni mo.
2: Ako na si Renata.
0: Malamay, kuyot sing mandi ay.
2: Ay, dalit ka rin.
0: Bayre ng ber. Bayre na. Wala ka na, bulakaw na ko.
2: Oy, di pala ko naman ihaton.
0: Ihaton.
2: Ay, kuwang.
0: Hatton yourself. Wala ka na.
2: Ihaton, sakit.
0: Malamay, charing mandi.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
3: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
3: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
6: Easy.
5: More dance.
6: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
6: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
3: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
6: Wow. More sa hapon na.
5: More.
6: 3
5: to 6 p.m.
3: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang idbala ang pinasahi.
1: Oo, tubla.
0: Kaysa tanan sa ila, ikaw lang yun ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si Lupay.
3: Mix of Rock.

0: Tekenor, Tekenor! Unsa nang bird flu?
1: Ikaw yung bata ka? Hinay yung kay kag-ilingles. Anak, ang bird flu. Muna'y past tense sa bird fly.
2: Held we wind up like this. Mix up rock.

0: Dong, kanang paubanira ko sa doktor, Dong B. Kay buron na'y problema niya kung mata, Dong ba?
1: Sige, ano man, ang saman mong mata?
0: Kanang paminaw na ko, Dong, murag di na ko makakitaglain pa parihani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Mix of rock, mix of rock.
4: I've become so numb.
3: Mix of rock.

0: so...
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Pumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
2: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor. Kinsa ka? Malayo ka na ako. Kabalo ko sa kakatindasyon.
3: Susuoy, Mang Kanor. Atik-atik pa, Jud. Uy, dali ba? Dali na diri.
1: Oh, Baliling. Ayaw kong tintala, Baliling. Kina akong asawa.
3: Susuoy, Mang Kanor. Dili lagi na makamatay mong asawa. Dali na diri. Ako rin bahala sa imo.
1: Baliling, ayaw lagi. Kimaluya kong inganaon ko ni imo.
4: Hoy, Mang Kanor! Imo man ang gihalukan si Blacky!
1: Panamay! Ang iro man niya kung kalip-slip sabi na kong si Baliling!
4: Kapala ba ka, Mang Kanor? Iyan lang pong kitanggag ang basura sa silingan ba? Lips-lips na nagkag-iro ka rin, Mang Kanor!
1: Sa lips-lips, sa pagtuon naman sa kuwa, buhalo kong hayop, ayaw kong pasagayin li.
4: Sumbong na ka sa tropa nga, mihalok ka kang Blacky.
1: Sumbong na, lips-lips sa mong duha sa iro, dali di. Lips-lips kong Blacky.
4: Imo mo nang gilips-tulips. Uy, Mang Kanor! Nganong imo mo nang gilips-tulips si Blacky? Uy, Mang Kanor! Nganong imo mo nang gilips-tulips si Blacky?
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
6: Hugot pa more!
7: Sana kung gaano kadali ma-inlove, ganon din kadali mag-move on.
8: Hugot pa more!
9: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: tatay? Anong ba pinagkaiba ng supper at dinner?
1: Ah, nak, pag kumain tayo sa labas, dinner yun. Pag dito tayo kakain ng luto ng mami mo, supper yun.
2: Wow! Puwerte!
3: My Only Radio plays more.
4: More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Kasaban ko gusto mo, maestro.
2: Oh, kay ano man, Bitoy?
1: Ako mang gonggikisan akong classmate.
2: Susanak, liwat yung kay Kaskoa ba? Unyanak, lami?
1: Kinalamian! Gwapo ka, Ayams ang Sir Rams!

call me Connie. Ang sikreto ko, nga feeling fresh ko ako adlaw-adlaw. Paslak Humble Sanitary Napkin. Paslak Humble Sanitary Napkin. Safe and secure ako, bisan heavy and flow. Kaya ang Paslak Humble Sanitary Napkin, daw algodon sang dul-dul kung mag-absorb. Pwede man ini, pangtapal sa buho. Buho sang atop, buho sang dingding sa banyo, buho sang karsada, kag buho sang tambutso. Paslak Humble Sanitary Napkin, pwede man nga proteksyon sa ulan. Kay pwede man ini, nga himuon nga kalo, kapote o konpayong. Sungit ini, ginhimo sa daon sang badyang. Paslak Humble Sanitary Napkin, may wings man ini, nga nagikan sa aeroplano, for added protection. So girl and gay, para presko ka, kagprotektado, ari ang tapal queen para sa imo. Paslak Humble Sanitary Napkins, available sa inyo paborito.

0: Travel in style and comfort. As in, syempre, supermikang on time. Magbiyahe sa Palupad Airlines. Nagwawasiwas pero komportable. Ang samong mga eroplano, tigdisenyo halis sa mga aswang asin kikik. Palupad Airlines. Mas marikas ang layog kun bilog ang bulan. Iwasan sana ang pagdaranin asin, abo kun ika masakay. Kaya tandaan, sa utro mong pagbiyahe, magsakay sa Palupad Airlines. Mismong naglalanding sa imong bubong.
1: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
1: Hugot pa more!
2: Hugot pa more!
3: Ang tunay na lalaki, nagbabago para sa babae. Hindi pa bago-bago ng babae!
2: Hugot pa more!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Hi, Mangkano!
3: Ay! Hi, Nemo!
2: Murag, nakalimot naman ka sa ako, uy! Si Cindy good! Ihagragod ti ka, be?
3: Padami ka humot at ibayana ni. Ay, Todd, ikaw man din na Cindy. Arang kagwapa naman ni mo. Dahil kalimot na jud ko ni mo ba?
2: Lain jud ka, ayaw ka mang kanor ba? Ikalimta na jud ko ni mo. Mura matagulay kagahapon, ani, uy?
3: Makainom nung pagilikas tong kagahapon, ha?
2: Siyempre, ikaw pa?
1: Kanor! Sama na!
3: Pandamay, ako asawa. Ay, darling! Ay, tama to akong i-order sa mo, ha? Bra o panty para sa kong asawa. Lipstick o kanang mga balunan. Paborito kay na niya.
2: Noong sa day ka, lain-lain nung naginim mo ang story, ha?
3: Yung si Karinga, di akin akong asawa, diri.
1: O sa day to yun ni mo sa iya, haday?
2: Ay, kanang kuan mo good mini, Mang Kanor, sa una.
3: Ay, okay lang mo. Hawa na din, hawa na. Mag-networking na sa kaba. Di lang ikaw mukuha na yung produkto.

0: Ben. Tanaon sa nako ng likod na imong bagong t-shirt, be. Ano man, sabi mo tanaon. Kadyot lang. Tanaon na ako kung asa ni siya made. Basing made for me. Ay! Ah, yeah.
1: Ana!
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express on my only radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tu ara. Frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Tay! Tay! Tuod ba lang may multo, Tay?
2: Murto man. Ang pinalagpad kay mo. Di ka makuha. Murto. Diin murto da. Pate ka man imo.
1: Hindi tay ah. Hambal ni Yaya may multo.
2: Ah, hambal ni Yaya? Nak, wala kita Yaya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Ay, natirada di apat.
2: Mang Kanor, wala na day mo ni darling? Nagbuwag na day mo?
0: Ah, wala be. Nakigbulag siya na ako. Ako yung hadlok. Magpaihaw ko. Ako pa hadlok ko rin mo. Murag akong amigo magpapista kung bulag ang uyab. Lipay kay ko ka single na koron. Makakita na po tag mas bata nun. Mas labas ng mga chika babes.
2: Murag lipay manuon kay ka bulagan Mang Kanor?
0: Siyempre, akong darling, taratitat kay baba, pwede ka banhaan, chismusa, maldita, o labo sa tanan, di pa yung guwapa. Kaysa may gimalipay biyana na.
2: Diha, yung gubilib ni mo, Mang Kanor, ba mo nang idol kita ka?
0: Tama ko na, ako gay idolo ni mo, pag na'y mawa, na'y mupuli.
2: O sige, tagay!
0: Kasi na po niya inong maoy, na po niya akong kauban nila. Kasi na mag-umaoy yan eh.
2: O, cheers naman, Kanor! Para sa atong pagka-single! Cheers! O, Mang Kanor, isang pakashot para di mabungol.
0: O, sige, isa ba?
2: Cheers!
0: Grabe yung sugan eh.
2: O niya, Mang Kanor, ano may plano ni Moron?
0: Kabalo ka. Lagot na niyo ko atong darling. Sa dilod lang. Kibuhat man ako ang tanan. Ako may mang laba. Ako'y mabalansya. Ako'y mang limpya, mang hugas. Usa pa may kuwang na ako. Ganun iya kong gibulagan.
2: Mang Kanor.
0: Dili. Sakit kay. Sakit kay. Dili. Sakit kay.
2: Mang Kanor.
0: Dili.
2: Okay lang na, Mang Kanor.
0: Dili. Dili ko okay. Sakit kayo. Dili. Hello. Hello, dili. Asa ka karon? Kita tabi, emisyon na kayo.
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap! Dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Eh, pre, ganun kayo nuktok man ka?
1: Ako nga asawa lagi man kanur, nag-hire og driver, batanon, gwapo, macho pag yun.
0: Unya, selos ka?
1: Aw, wa man, matingala lang ko, kay wa ba yan may sakyanan?
0: Pagdabay!
2: Nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong, dong, unsa galing height ni mo, dong?
2: Ako 5'9".
1: Ala, taas sa day ni mo, dong.

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Natilawan mo na bala ang mga pagkaon nga ginapangita sa imo baba tutunlan tinaay kagtiyan? Iyari na ang M. Fatso Restaurant. Kung sa diin sigurado nga saboroso gid ang amon menu. Nadunlan nga bulgan, ginbalda nga crispy pata, sinapote nga pork afritada, ginsalvage nga lechon manok, ginkuryente nga pork hamonado, ginlinas nga bihon gisado, kag madamo pa. May mga desserts man kami katulad sang ginlapak nga mango float, nalukpan nga fruit shake, ginumos nga ice cream, kag ginpusdak nga fruit salad. Sa M. Fatso Restaurant, ginasiguro namon nga ang amon pagkaon hindi magbalabag sa inyo tutunlan. M. Fatso Restaurant, located at Gallbladder Corner, Pancreas Streets, Barangay Apto.
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart is on M.O.R. More Sagabi. More sa-

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Naaramay dito dili. Asa naman itong shampoo na ko dili? Paita gining na imong ugangan sa inyong balay. Ay, pati ba naman shampoo? Hot doon na yun. Mupay pagpalit kagahapon. Isa ka butilya ang shampoo. Gihurot na na yun. Duda ko kaning akong ugangan ba? Muinom ng shampoo ba? Makalagot yun.
3: Masali ka na kanon nga sige makagyaw-yaw. Madungudungog na po ka ba?
2: Wako nagyaw-yaw ma. Bagutan na lang unta ko. Kung hain ang akong shampoo. Unsa, bagura tong palit kagahapon. Ya karahurot na na yun.
3: Subot pasabot ni mo. Ako migamit sa shampoo. Di ba kaya gumagamit anak kay gikas pa ko? Nanaw na yung ulo na ko. Gikagid na lang itong ulo na yung shampoo. Unsa mo rin ang shampoo na nayabura sa gilid o. Di ba mao na yung ipangita?
2: Ah, pandamay. Tura na yung shampoo. Nayabo. Wajog kay masulti ni mo ma. Ikaw yung pinakadabis nga ugangan sa kalibutan. Tinaw kay kagmata man o. Abtik pa yung kayo bisag idara na.
3: Mangita yung kagbiki kay gusto ko ni mo palayason rin sa balay. Ba ang ipangita ni mo dili mong mata.
2: Ba, okay ra kay ma bisag diri ka pila katoy ka mo puyo sa buha. Kadiga kumpleto mong pamilya ko lang. Tay na yung kaskuha. Lagot na yung kaskuha ng mga nganak. Kadiga ka mulayas diri. Kay gayon lang yung kanimo po. Alam yung kay panahon sa pantay lang yung ka.
4: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya, maging open-minded. Iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Waiter, alin tayo waiter.
1: Sir, anong problema, sir?
0: Ano naman na yung burag pan-os naman siguro na yung pagkaong kay katul man kaya kong dila?
1: Pasensya lang, sir, ah. Kay why nadadala sa among trabaho, sir, nga magkalot sa dila sa customer nga nagakatul, sir?
2: Abaw! Puwerte!

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta! Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha!
1: Kanor! Dalago ning maong iring, oh! Sa layo, arong masaag! Bana kayo?
2: Yes, darling! Dalo na nako karon ang maong iring!
1: Nasaag na?
2: Pastila ng iringa, darling. Kung wako mo sunod ang iringa na, wako ka uli dire.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. You gave love a bad name. Woo! Lucky Brown! Woo! Nabi agad ni Sao si Jubi. Ay!
2: Ay! Palihong ko may tulong-tulong sa mga chichiria, boy!
3: Eh! May mga chichiria!
2: Tara pa lang!
3: Kung mapitapoy sa tanong!
4: Ah! Layo-layo pa itong resort kaya itong atuan! Woo! Hawit na mo na kay Bobuelo na! Woo!
0: Hoy! Biran! Biran eh! Sundagan! Mubiltikan mo yung headlight!
2: Hey, boy! Pag-sitbelt mo na, boy!
3: Hoy! Sano! Pangatag po talag makaon!
2: Pasa po nila, oy!
0: Wah! Itsan ako ng pagkaon sa inyo, dawatan ng kamute!
2: Agay! Agay!
0: Alam mo na, sound trip na ako nila pangos biyahe kay Dagatron na bako. Lain man ang kamute yan. Kung magkaototon ko, hindi na yung makaya. Ibugnaw na nga kong singot. Murang kaototon na yun ko. Gusto, isabay na ko na inig bundak sa music. Ano yan yun? Pumundak na! Isabay na ako! At yan na! Yes! Success! Huwag sila kalata!
5: Hoy! Magkinal!
0: Panyamay! Wala na kahiring sila!
4: O, siya manor! Nga na yung bako, ma!
3: Magkinal! Nakatag man ka!
5: Hoy! Magkinal!
6: Nagtuog ka! Wami ka luwag!
0: Panyamay! Naka-headset naman na ako! Wala na ako masabayan ng music! Dungog na ikin lang akong utot! Mudi na ako! Usay nang utot! Usay pagtunis ko ah! Bastos ka tao! Panautot, basag asa na lang!
3: Mudi na ipagyod ka! Dungog kayo na mo!
0: Pataka mong pamasangil nga ng utot ko! Ay ko yung pasangil eh! Ubalin ko sa front seat me! Pamasangil mo ha!
4: Wow!
0: Namatawa mo sila!
3: Magkalor! Nain yung abertag sa iyong lumot!
0: Pao ba? Pao na lang!
7: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
8: More sa Gabi.
7: More sa Gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. ¿Qué tal ya? Ero tan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Tais, maka-owns na stas.
2: Hoy! Untatay na gani ang pagbutang mo sang S sa mga ginahambal mo, ha? Tunto nga bata niya ay. Anong sugdaan na to?
1: Tay, inabawan nga ida, kag iinyog ba nga bangro?
3: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: ikaw siya baka.
1: Tabangi ko mong kanol. Tabangi ko. Nadunggaban ko. Nagtulo-tulo ng dugo. Please call me a doctor. Call me a doctor.
0: Oo, Tosh. Doktor ka. Doktor ka. You're a doctor.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more. More sa gabi. More sa gabi.

0: about Pelte testimonial.
1: Ako nga si Marley. Isa ako ka office worker. Gusto ko lang tani i-share ang akong experience sa akong pagpamati sa MOR. Sa una bala, abi ko ginabully ako sa akong mga office mates. Na-feel ko ganyan ano, ila ko ginasuyaan na binagin ko magkanta ko bala. Nagapawala lang ko. Amag ko hindi ko lang sila pagsapakon. Until one time, mapuli na ko to. Ang jeep nagapamati sa MOR. Dito ko nabatian ang programa ni Sofia. May Arabi isang isa ka-caller nga. Nag-vote sa iyang favorite song. Hamal sang caller, DJ Sophie, ma-vote kuya sang Touch Me on the Floor. Tinalipay mo ko iya, kaya mo na ginakanta-kanta ko sa opisina. Hamal ko masabay-sabay, gid ko na iya. Pero hamal ni DJ Sophia, hindi na siya Touch Me on the Floor. Basi ang gusto mo iya i-vote is Versace on the Floor. Dito ko gibala na-realize kung nga nagatawa sila sa opisina. Kaysa lang sila galing mga lyrics ko. Hindi galing sila may problema. Ako galing may problema. Sagot sa to, permin ako nagapamati para mabalaan ko mga title kung mga lyrics ang kanta. Kaya dito ko bala na-notice nga. Ang ako nga mga office mates nag-ayo na sa akon. Amo na madamong ganyang salamat sa MOR. Labi na ganyan kay DJ Sophie. Tungod sa MOR, nagdamo ako nga friends. Abaw! Perte!
2: Bao Puente!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Happy listening sa Tanang Bisdak sa Tibuok Kalibutan. From Cebu with Love, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog ba sa okra?
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Salamat na humanadukog tayo sa akong mga report. Kapuyan mo sa bawang opisina, oy. Napayuniforme na ko nga. Mura man kong mamunyag, ane. Labiag na akong ikaon ganyan. Pwede, kabusog yun ako. Magsakit ang akong tiyan sa kabusog. Ayun na pa. Murag magawas na yun ang daotang hangin. Success! Naka-aircon manenig ang mga opisina. Kira, naimyo na mong kusbaho aning ako utot.
4: By the way, Ma'am Shara, this is our new office.
5: Nice office.
4: And this is Mangkanor, our staff. And, Mangkanor.
3: Sir, gawasa mo.
4: Mangkanor, bakit ang sama ng amoy dito?
5: Ganito ba talaga ang amoy ng office ninyo, ha? Kung di amoy usok? Ewan ko, ano ba to?
3: Pandami. Sir, ma'am, dahil po ang may ginagawang kalsada dyan, ang manhole hindi natakpan. Kaya mabankrot dito sa office.
4: Oh! Mangkanor, pag may naman ito na humantong kalsada dira sa office, anong baho man yung opisina?
3: Ay, hosto sir, naiilaga, naipatay ilaga. Muna akong ipangita, ganiha pa kumuwi-bitawin ko nga. Ayaw sa magsulod ni ma'am.
4: Uy, Mangkanor, piuhi na ha? Pataulaw na ka sa bisita ba?
3: Walay problema. Akong pangitao ng maong ilaga. Akong bahala, sir. Ay, salamat. Nakalusot na yun ko. Panabi, nakautot na po ko.
2: Mangkanor!

0: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Tay, tay, tay. Karami, blasangan mo na klase kayo na. Gitugloan na kami sa maayong nga pamatasan.
1: Ate, very good. Maayong ko na muna. Hindi, gintugloan na ka mga kung paano magtahod sa tigulang.
2: Bawari man, malam. Nahambala na gintugloan kami.
3: Uy, ayambot na lang. Kamang ikaroon na.
4: Puwerte!
5: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

Jubog 5 Years Old Whiskey. Ang ilim nun sa mga macho. Jubog 5 Years Old Whiskey. Marinis, masagamsaman ang sabor sang turugman sa kada lagok. Tungod kay himo ini sang mga eksperto nga nagikan pa sa mga nagapanglimpyo sang imbornal sa Europa. Jubog 5 Years Old Whiskey. Sa kada dimdim, nagadasig ang paglibot sang kalibutan. Nagalinog ang utog kaunuran. Jubog 5 Years Old Whiskey. Wala sang katulad kay pwede man ini itughong agatong sa motorsiklo, jeep, auto kag eroplano kag nagakalayo bisan indi pagsindihan. Jubog 5 Years Old Whiskey. As-as ang tutunlan at tay kag dyan pati na ang bugos mo nga kalawasan. Jubog 5 Years Old Whiskey.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dito yung problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong? Yung nilalambing mo muna ang nanay mo bago humingi ng pera.
2: Maride!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: birada, tanlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hello? Ay, kumusta naman ito ka, babe? Gimingaw na dito ko rin mo, babe. Wapa lang kong kalugar, babe. Tagaila kong higayon. Makalugar ko at tuon di ka na sa imong boarding house. Ako'y bahala sa imong allowance. Babe, what you wearing? Nag-t-shirt lang na ika. Ako po nag-t-shirt na po ko. Usa, babes? Usa, babes? You like this? You like this? Oh, I like this kayo!
0: Hoy, Kanor! Kinsa na po di mong gitawagan, ha? Nababae na po ka ba?
2: Usa, nababae? Hoy, kinsa ni? Wrong number ka! Ayaw pa takag istorya ni Raday! Kaywa ko kailanin mo! Pag-respeto! Pagbato ng respeto, day! Tiguwang na ko! Sa pagkanao ni mo na ko! Mauto pa ko ni mo! Padulong pa lang mo, kalag na ko! Ayaw ko yung ginapag-istorya!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: Ah, pre, nang problema man, doon nagpangasubo kagi daw.
1: Ah, problema, gitbreaking kada gabi na lang. Kada gabi na lang, pirmiga panguhit, misis ko.
0: Ay, ano gina problema, da, pre, nami ganin na pirmiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gina pre. Dako kayo pre, nga problema. Tatlo na yung katuwag ng ligad, napatay na si misis, pre mo.
0: Nahay.
2: Abaw! Puwerte!
3: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
4: Siyempre, more sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Maanghang! Ganyan din ang nararamdaman ko kapag nakikita kitang masaya kasama ng iba.
5: Hugot pa more!
6: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: langga bal. Oh, saman. Kita kaning lapis. Akong balion, ha? Oh, ganun mo magibali? Ingani ang akong kinabuhi kung wala ka. Pointless.
1: Ana!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Matay mang kanor, makatubang kong inday ba? Nervyosan man jug ko? Magkurog-kurog ko sa nervyos? Di na ko ka-explicar ba? Unsa may ikatambag ni mo sa kuha mang kanor?
1: Mangutana ko ni mo. Unsa man ay mong gibuhat, una ka mo explicar kang inday.
0: Aw, muinam ko sa katermos nga kape.
1: Panabay.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Pwede ka ba kal brandy para sa misis ko?
1: Po sir, pili lang. Ano nga size si misis mo?
0: Eh, no gani nga size si misis mo? Doon ko kabaluaw.
1: Oh, sir, do ano ka dako? Do ka payas?
0: Ah, hindi ah.
1: Ano sir, do apple?
0: Do hindi man.
1: Ah, do itlog sang manok?
0: Na, amo na miss, oh, oh. Do itlog sang manok, pero fried miss ha?
2: Abaw! Puwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okidokidokidoks!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: basa, kung kiss ah, trapo. Kung kiss ah, ba-ba mo.
1: Bow! What the?
2: Listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga Chong? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Tandaan mo, mataba ka. Dalawa ang bilang mo.
1: Right!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Ay, darling, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingki sa ko, ha?
0: Ay, Tisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ngano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya bumuo kay imong sayal. Murarabag kang diling piklato nung pa, ha? Klaro kay sinsilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, oy! Madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito. Di ko musugot mo bukay na imong sayal. Burag sayal ni Silurmon. Pag-ilis.
1: Sige, oy. Mag-ilis na lang ko. Kanor, kani? Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag niya akong asawa. Darling, anong nagsutsut magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, magsutsut ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na pagkagdili sa piyot, magsikag tsutsut.
1: Muka, oy! Pag-ilis na lang ko, bi! Kanor! Kani! Oh,
0: darling, my goodness, darling. Anong nagsando-sando man ka? Klaro kay mong ilok ko. Nag-sleepless ka lang, gumra ba kay gagilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Sa muka, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirmi. Kanor!
0: Yes, darling.
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko ha? Dako na kayo ng t-shirt. Nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kinaukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko ha, kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kadali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalay mamalingki. Ikaw, panglimpyo diri. Okay ba?
1: Kanor!
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Tagpila din yung room.
1: Anong sinabi mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: naghambal ang driver sa iya nga mga pasahero.
1: Ang tanan ng mga lawo ay bipaliog panaog ba kamo?
2: May checkpoint ba sa unahan eh? Liog lang ko ah.
3: Hala, di paano ni Karunong? Sino karo madrive sa jeep mo?
4: Bahaw! What the?
5: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkanor!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kasayang kayo. Wala magusigong pare niya, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, si makasabanta na ba? Natuwa?
2: Boy, naon sagong ka? Kanong makasaban, amigo kay Miss Tagiya ng Balaya, kumpare pangibbe. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalay mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mangkanura, kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Musa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay, pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pareha diya.
2: Pandami. Isigan ang mata sa kumpare. Pinapad ang aping nasuko na di.
3: Mangkanur! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamis, ha? Ako ha man, ha?
2: Uy, ganong naaman ni imong mga talong diri pare. Ligo na nga kong boy ba? Mawagin na ng utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagmahan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Magpugakaunan, eh. Kaligo na nga kong boy. Mawagin na magdagmalas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, eh. At ilaw ginis ko, ha ba? Nawarag ko, pare.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Bakal daw kaya sinduman kitsa aliding.
1: Awin da mama, madiklo mo ba nga? Bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparahak di. Kaiba mo ang sige mong anghel.
1: E di, sila sa nasugoon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.
2: M.O.R. For life. Tiba-tiba ang saya. More. Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more. Ready, set, more. My only radio.

0: Pagmabalyungan isa tinampo, magkiling sa wala sa tuo. Dai magtangad taan maagi bako man eroplano.
1: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamor-

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na gudni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag kong ipadulog. Outside ako lang buo ko. Pero sumbog baka nga na ako yung angkas. Hindi man at sinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay pa siya ka. Kadaganin mo ipang angkas mga jin-jin nila.
0: Tutukay na ko naglugot-lugot yung makasabihan kay kanda ko. Talina ko, magsumbagay na lang siguro tayo. Mas may pa.
2: Sus, adyo ko kagita, Mang Kanor. Kaya dito katungaan ba? Dali na ka na masumbagan ng imong lawas kay lapad kayo? Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Mag-respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, subaga ko! Subaga ko! Dara, o doon kayo ko! Di ka kaabot sa kuwa, Mang Kanor!
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mang Kanor! Hangin na yung maigo!
0: Kung itiman na ni mo to, ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisi na patanong na!
3: Ito! Putalo! Putol!
0: Uy! Balik na rin! Hindi ko balik sa putultan eh.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Really? Really? Bunyag itong mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am, na ano kayo mo yaman? Gaula, no? Papamunyagun mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito!
4: Sa All Hits Carrera!
5: Tara na!

Buti pa ang bulaklak. Sinisinghot. Ikaw.

0: si Mang Kanor.
1: Sayang makalusot, isang kulay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ay, Bitoy, marika din bataka. Marika din.
3: Tay Kanor. Unsa man.
2: Bagsak na po ka sa mat bataka. Kailain nga matang imong gusto. Kay kusog kay ka matulog. Hindi ka mag-study ka.
3: Unsa tay Kanor? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igon ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, tay Kanor, dito na ko madungog. Kambyo na tabi.
2: Sige, kambyo ta. Ah, oh, uya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tay Kanor, kuya Way, makadungog na ko. Tay Kanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Madamay, di ko na ikaw makadungog din rin na pita. Ah, ikon gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang yun ka. Aron ka makapasar.
3: Tay Kanor, tumagasak ko ba? Nganong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Oh, ikaw yung mata ka. Hinagod na makasinabta na yan ni Bitoy. Hinagod ka madungog din rin na pita. Hinagod ka signal din rin na side. Pero mo ginitambag na ko ni mo. Mag-study yun ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ang chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ang chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Miss, pabaklada da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kakilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mulansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag nilansang? May pagpanira na lang kamo.
1: Abaw, perte!

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Mao gani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabay.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot,
0: malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampus ang tubo. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
0: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
1: Kag family and suite rooms para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino.
1: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kag kalingawan
0: katulad sang panggingi.
1: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampang.
0: Pakalay sang sigay,
1: pauwak sang hulo nga manok,
0: kag tintin bika.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.